lalitsika tie zatena ngoma ne ditswe nyani nanumali na uya mare farangwela boko mandrakzai nete yawa.